0: aito apa bangi we oluwa kere ye aya kindi omi woro mero ko be endu ne rawa nga bol ko bi ye
1: igi jami o woro mero ko be igi jami o woro mero ko ni oluwa yo be oluwa ngati mi

Jami yonget, jami yonget, ngeji kong nge musaka musaka. Government ni me NRM tia ti mo ginango. Government ni me NRM tia mi yonget, tia mi yonget, ngeji kong nge musaka musaka. Ito ba? Angkong musaka musaka yun ni antang yung ginagonyo. Kali nga ba ko bile muno, inuwi ang tiyal rungo ni musaka musaka. Kali siya hili, ano musaka musaka gonyo ni ngokong? Kuman may musaka musaka ni gonyo ni ba? Kuman may musaka musaka ni gonyo ni bunot wano wungwe. Kuyari musaka musaka ni gonyo ni makikuri komu. Musaka musaka ni gonyo ni ba? Kuman may musaka musaka ni gonyo ni buni mitungwe. Dong musaka musaka ni gonyo ni makikuri kumudong e. Oh. Yan, pero koko.

0: Kara yiri le lodo ka teke. Ni ore. Ti kar me nyual kere ya ba ye mie. Ma mura ana pe nyu jaro keng ba. O keng de de gero leng o keng te o lu ko ma. Ma jwara ana pe nyi adu ora. Ye la no no. Kara re yini nyu ma kara no re mo mo ne dojo. Ane atine me nyual le mara mara we te pito. O keng ko chanyo bale na me bale yito te. Keng kau kuil, ada yang kau riba ye capek. Ayo tegi lagi apa boleh cium muka. Acu kana cien, dia tikena. Bala we suh membayar mori yang belum mitejo.
1: Kami yang rumi udah hani. Nyer biru tak kopi kau wah wara lim nyer hani. Mana nero join tuan? Kau wara penguar raji odi.
0: Manyera onu okome yimele lo ene ne rirwenya kone anyera kara ma chwe chwe kwene kunu be da kera da oke ke jo mi to tino nyo cho nyo yin yin yo kome giri yo yo chware pe yele chem da ye do yin a cho wa ne kan oke ya gare do chem oke ngone ne ngirwa e ka do che cheri wa oke cheri ka do che do ba Wauke doga karama chwe chwe kwene manyeha tuo para Para nega kira koba kumkape bego tino Haa manyeha kaya bero kwele chino choraj Micho me koma tere menga pute doa taro Menga lila loki yelung Adua kaya piwa kaya uyu chero yelu pete pere pere pere Ondino koba chongwa nina kwena koho manyeha ti pego
1: Ma chwere ka duwa kong dang Ka chwere duwa kong dang wiki kare Kami jauh ni nuna dana ha.
0: Matarwa tarwa okeng lola tutual. Atarwa okeng yela. Atarwa okeng yela. Karari pura nyoma nyoma jono pe yela. Bewinya coba jaman mio te cakku yelu yan. Keng dong dai woni an pe doa nyual. Ina tarwa Jali bane katuri kan darwe adoktur wa wo gero ada turwa awe ko ken kan mer mer im ta menyuan
1: si wore pa wor
0: atarwa atarwa mi akong kam konci ana mari ana be atarwa lim da yai barakan ana mari dina bi mi karatam kami ta mai te be ke riego anang ene na nyual kan re ko mi atama mia Kara me kuaru ni unu yela pinyual Cue ba okeng, oneri yo nyual okeng pe Okeng obi unyo nyaga beno naman te Chaku yelu ye chon, nipa nyual teri emu nyan tiao ko Kara nyan tiao dok lungu te tipu kara titiri Dok waru ini ya chamano te beri wura toto

Ko bɔra bɛɛla mɔnɛ na dɔrɔn wele tɛmɛ ara kɔ ayi. Wei ko bɔra bɛɛla mɔnɛ na dɔrɔn wele tɛmɛ ara kɔ. U ko bɛ arasi mi sa mari wiyo. E ɲɛna kiw cɛ ka ɛrɛ ti dɔn ye. Kara e la wori wori tora ba mi ɛ fɛngɛ ye daana. Ɛrɛ ko a ma ti mi a ma ti kuwai bi ti dɔn ye. Haya. Yo, mi opoy na bo da on.

0: chunkere wer kwaro
1: yo chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: e wanang yo biro ta iroko kamu pene
0: iti winyo o radio iti winyo o radio

0: dogi bahana boy de juye to bolla utuni gar me pega do yin pinya utuni gar me pega do pe pinya do bahana buya la go du go ana wura pono ba yin ne na do mi ala go no a pingo no bahana boy de juye ta we ka dong jo alle gi dong kong dong le gi gene windene pe maka kemo nyoda e balo Kenja bira ko ba pointini ni woro lege wota chala kristo te chala pointini gere oya pointini shoga kumu ko ni kuranu bi lego muluko buja kumu ko ni kurako be bi lego uba ga chwiru ko kar pe pere neno agari ko ni bin mo mi lego du da roma roma Bar mo ya bele mum legu no ngati mu gi yo ne yo legu ba pa mo leg do me Windin be ma ka kemo Windin sho ko mu ko ni kuran mo pi lego mu lu ko bu ja ko mu ko ni kura ko be pi lego u ka ka chwe de u ko kar prepare neno agari ko ni bin mum leg du da roma roma Bar mo ya bele mum legu no ngati mu gi yo ne yo legu ba pa mo leg do me Pinulera Moyoti is a groomer lifting and a pointini. Pedro Dow, Rata Yera Yera New Workiti. I will be the ping of the company, Mirko Mana Yera Dunkum. Who be the ping of the company, Mirko Mana Yera Dunkum. You're in a year of a year and a female one for Runa for a year. Ana kelu nyinge imiso kwa rip Wago chwago jokuri ukwangra mukono Enu kena shuri pipi ngiyo Ene tuwa noe na nena mitutu chudang Wago bidu pingu te kubuni Mirko mwara yera ranero te yeru Misa mila nam Wago bidu pingu te kubuni Mirko mwara yera kanlim Ubidu pingu te kubuni Mirko mwara yera kanlim Yoni ene yera wana yera ne pimir wala poru una poru chiap Ana kele nyinge miso bi uwe bi Wago chwago joko ni upi uramu kono Enu kena churi pipi ngiyo Ene tuwa noe na nena mito tucho Wago bidu pingu te kubuni mirko wala yera duong kwa megin Entertainment Wago bidu pingu te kubuni mirko wala yera duong kwa megin
1: E.T. Winyo or Radio E.T. Winyo or Radio Piyom yekere wer kwaro
2: Bimar me pacho
1: E.T. Winyo or Radio

0: Egalo noro teko ganyuara nyuang. Nimi pulori e chono njo. Ela kere kere riuno tino kare. Pulo chona, maja pulo chone nini chan.
1: Aya. Udongo mi bang bang ba. Uolong reti riyo. Buena.